Mocha bia kasaye. Mocha bia di pema me me wo. Mocha bia epipa ye woni ni ngwasi. Samo chanbe kasama. Mocha ni bak

kuna mukrofu ayon sama atum ni adoy ayon sama ebrade ebrade ma yembreyi enye kwada osu ma tembo no kaiye ma isuba wa yefa ni yekase ebrade wa yamba kanta yeda wasi